0: En chasha be ma yasa me fa mi akofi nyame nyira wat nyame nyokes
1: enti obeya nyame nyanyanyame di fo chese be ma timi awale lawi
2: awade no
1: bosumi mienu bosumi mien se be ma na se
2: ompe ni bio
1: onye oba nko so awale
2: wo so oda ne nchen ne wote ne ohuna na oba na se bibi se wada ne aboa
1: nyame ni fu ntia ne ya ne ya di ade
2: ya se sofu we bibi afrikremo bibi afrikremo o kra nya den a obi du be di agro obi kra nya den benfo okwatu otimi dane ne ponko odane na bua pete
1: hey!
2: No matans no de ne kwatu o
1: odane kra
2: mre. Yes, I'm telling you so fu nipa bebrebe yade wo ho yade o no mo yade no onye obi abone wo ne kra no fia ka no ne nkura bemkura bi na ne kra ni chiri wo dwan ne kra chira ponchen ne kra kra chiri oba wo bu ni sa enne me no kasa wo ba bia yinyi nsia gu more than 5 times 3 times sai nipa ne kra ho ba fi
1: aso onim
2: wonim da
1: na odinam wiase
2: wo bia wi aponche ne kra ho ba fi wonim na sofu nu de hu wiase ade a wo pepa no eno na santan ya na wo kra ne mpe
1: pelu di for madwana ba sem bi so because odi for emre bi me kai me fie me kurom a ye busua fie nim ababa wo bi be no anam bi si ho sebi enama ye nan sen ngom frere se bra chase yi preko nami a no wo to me kai sabre me wo fanim pon bi a wo kone krechi ebe kacha baba wanse ompeja sanam ni mfifi ni mo because sana watwe na baba wanse sanam ni besi fi ni ma na oton no me kai pa se me ma me nua baako ne bakuma
2: yes
1: jade bi bo no ma ye dwene ho akobɔ ka woji yante ase na watwe na ye wo fa ba ye obehunu se nam no moto ni fi ni mo me pedia firi ho no eno anu
2: akwane yade bi eh akwane chi wade e
1: ona me kacha wo nese obu ho ane obi ane kreti wade
2: nese osofo onipa bia woni achi wade bi onya nipa na ka bosum kra wa achi wade
1: nipa bia
2: woni bosum adwa na ka sem wa achi wade we etime enye we menye we menye we meboa osofo me sese nipa woni achi wade na wonya nipa na wo yete ase wu
1: enti na emre bi doto kuta bi ka sem bi kire me eduro bi wa wese wo nom kra sem ni kosua yoku
2: na achi wade no no
1: me nom mak
2: na achi wade no no
1: yetime ka sem ni anwa dwia
2: eh na achi wade na so fu tutu madedi asia na odi anwamu
1: antia
2: tutu madedi asia na osa dantuntum mu how possible enti adie bia wa chiwade apedie na akade enti wa chiwade na sese wodi aka ho no ye wona pedie ne na akade wo se ye de ka no na wo san ba back
1: chiwade na nipa ne aka ne
2: yes
1: ye wo aka no so
2: apedie aye makra no
1: ene na akade ye
2: na akade ye de ma
1: aye de kakra
2: yes of course
1: e makra san ba back
2: san ba back
1: na odi fo mpacho obi tie o e wo kasa fidie so wa na ni anti wo nsem a wo ka no ayi ntisese opesa no pai obepie wonim na sunsun kase ade ye wo ade wo ye adwuma mani badodo na edi adanse ye no ofa wo so na odi ne kra no apede ye ene na kande ye e ka no me pacho akonya ho man ni pabi sa nya me adma no pai
2: nya me difo enu ntina mete ha
1: okay
2: e ha wo bi e wo nipa no so no nyankopon bo ano pai on famra na men solve
1: mo. Ntia me busa sa ne se obi wo hanas mo beka ne se me ko sofu a sofu b ho. Se no kan ne mantin me hu ne sa.
2: No correct.
1: Ntina me busa se ensema wo kan ene akwanchire twedia po nyankopon na mo so de manyame ma. Postuate Robert dan be meme no eyi oba ne kuru hwe nanim si wo se nanim ai sa aboa bi na ekwa me no moto odomu chese adanse bebre nyankopon na mo so ye. Man papa yo free anyu adibia se bai bra kojo. Ye no no o ma na kwanchira ko hu nanim wa yo mu keka. Ene chetri obi oba bi on beteme no jam. Na bra ba okoso pacho sa kwanchira ne nyamedi ache wo. Omo meba ho ano pei. Omo ba ewade ewa konya obetimi afa so de sa kwanchira bi ama omo ana.
2: Oso fo me da se bebrebe. Uni mi se sabe menya me djuma ameye me o mi sika dada.
1: No kwasem.
2: Gan ha so fo ye fresika fo makuma ko enumu
1: a.
2: Ma nye second ameye third one. The whole Ghana
1: one. Eno so nche so akwan chere yifri
2: yo. What ya say? Enti nya sa na mpese mche me pese be ni party ase se. Me o mi sika. Enti me ntuo se me bu nko fo kwasia. Aha. Enti nipa wo ni sika no. Ene wo ye kalabu de ko pe sika. Na me wo bi dada ntu ba me ka no kure kire wo. Woni wo na me ka kire wo ma bia no wo so wo peku no wa ya wo nya kunu. Me ka kire ni se wo problem bi onkonko jai.
1: No kwasem.
2: Na wa nya isa problem na ne hu ntimi ntone da. Me ka kire ni pin. Wo se papa, me di sika be sika bo ma boss wo na me se nya uzika na me pe wo. Me tie ka
1: no
2: kure.
1: No kwasem.
2: Osofo, me pese ni pe tie eti me kan nyina tie ase se anopa wo ba. Wo mwa no ho na ho bua kakra. Wo bedu na me busa na kra na chiwade no a wo de aka no. Ana me hwa adekode a aye kranantin ne ya de da no so wo to ye nto ne woni do na wo de egu onto me kwanya ya funu fa ngo ba sofo me chene wi a ma chene ho akwanche amana ye e tie tie tie tie tie odifo ye nko tie adanse we mra
3: okay papa ya me difo nko pe ni shira wate on shira no nya okasie papa san kamantu nka already so a nka minimu dia atsomi nka e bia bo bi kura chime yare papa na my worry be so many years a woman me chinsa my breath kwa hospital doctor say many problem be answer a woman 12 years ni but me ti nko already so a me ba ya woman me nyame akwan na wo kire me said me ti nshi nyame akwan no enne ma wo afa me wo afa me ba
2: Osofo
1: nyame akwan ne keke
2: me say oba wa pa wo for so many years wo nya sofo say nyame akwan na me de fra alatasem na
1: mankrofo no
2: osofo me na me pese me ko tv so akobɔ hu da wuro ka me nya da age ntena ase
1: no kwasem
2: osofo abran tv frame firi so nyane se papa ma yade a che me no maduro bia na me ho atome na wo twe pepepe na asan ba
1: asan ba
2: Opa mene neti, opa ne chame woko, oko kura wankrame. Papa, me bishop kakrebi, ewo sunyaye market. Ene mino kase, ejwani guwa ne gu, papa me se obwa mwate, na me se bra. A brandi ene ba me dia, dene mano uko jade ya, wose papa, sadano, ena me da, eme na sadano, ene bida.
1: Nukwa sem.
2: Ensu bra no wo nyama, me wano, untumi na anajo. Bibin nene nipu, dene hunde mina ase seno, oye bibi ya ene nye ye. Papa, me dia dene ma brandi ene wye, no so lumaye. Mi jadi adini wiye ni kese mi tumida. Enime na mini pebiye mna hami intibiyo. Papa mene wuka sayino. Obebiye mna deiti pebiye. Astate fre freme. Papa na menya deni. Ena mse adie na wujadi ye feni nyami akwaino. Esay adie.
1: Esay adie.
2: Tiye niye pa u. Esay adie. Eka wadie bom. Ema wadie so. Ye feni bedi anko. Esay ma wado ben nipa hon. Odo. Nipa se wo tun ade na odo kura ni hun a
1: obi mfere wo wade
2: obi bebi a wade to wa o shop wa na ohun ye nehi
1: no kwasem odo ni hun
2: wo ba ne ne ho fe pa o eto no wo bi no fo no wo bi nanso ne ho nsa da enye ni pa akono be ma ne ne da wie ya pre ne ho afom pre ko pe e pa cho tie nyame akwan no
1: nyame akwan no
2: hye eye universal
1: okay
2: eye bibia bi
1: e bo
2: ba enye ka woni padua na ade bi ye hawo wo woni padua mu wa bra bom de wo ye nye yie sekrata asem yade na wo jade he wo ma po me do nyankopon che wo nyankopon tu mi se se nya ka woni padua just one day pe ko pe me na wo twia bo woni sampa wo dey fo na ye fe na dance eja no wo ye dance eja ampa
1: enti dance eja nyame adoma anopai nipa doma ebo twi e fa ka e wo Dr. Mensa e fa ka e wo Sofo Live e fa ka e wo Tafo a mo ba medoma o mbesi wo mo nanim medoma koraf mo e ma me ma bere wanom unti mi nka koraf ma odi osu besi wo medoma mo nanim dan kese na yidi dwa wo mu besi wo sa dan kese no anim me pa cho wo betimi afre nya me di for 0244 86 22 and a 25 0244 86 22 25 0244 86 2225. When the numbers are over the Koraf Mon anima over friend Pachob. Ye wo Koraf Mono Nechi. E dye to Koraf Mono sumienu pe. On kaim ru mienu pacho. Koraf Mono. Se ufri krom tise do tamens an tafona wo ba. Koraf Mono e kwinda nenim ne nechi ni bonkum ni nifa so jine nimwa. E kwinda ni bonkum ni nifa. So jina Koraf Mona wenim sho Koraf Mona. E kwine dani bonkumono. Eh, dan in chain pair no. O faswa, if you atwa kodaf no so bako, mienu, no wura sa gate wo. Mpacho. O fri asante mampon kwa so ne beba. U si wo kodaf mo neni mampacho. Si wa nimshe kodaf mo na e kwine da kodaf mon chao on sabin kumuson. Faho. If you atwa so bako, mienu. If you ho en anano pay, so subjuma kesian e koso. Eti fenya medi fo a dance yeja. E was 0244 86 2225 0244 86 22 25 0244 86 22 25 Fre Adansi Eja Ewa number we should not Eradebe Ewa Kese
4: Papa nyame nhyira wo. Papa me na me ba wo ho no mu a. Me si mi ku awu a. Na mi su a ka je mi se mi nka ma kuma nye den. Entu mi ye no. Na se ma wale mema na ya munyi na wu. Papa, na me dwunu ho a na me nti ase. Ba nyame fa wo su ka kire mi se. Mi nya buta na ba bie fre no. Mi a mi ti we mama na wa ye den wo hu. Susu ampa. Mi ba ye no. Wo ma che se wo di nyame gu akwan mu. Ema je se mitumi hu ni oye den oku mi kunu yenhwem nso a mia mi nua ba odi machi ose ni nya wale yie ema je se one de onya wale yie ntinu de onam nso obeyie mi se mi mani betitu aka mi nsem e na ode ye ntinu yesa be ose mi nua na je se esi na num a je se oye den oka na mapanya mi nshira wati nya menya okasie mi ni mi se mi nua na na ope ma se mi ni mi se ope ma se sana oyo kumfu dumfu na sa mama wona asia anka men hu se metanfu wo ho no mo papa nya mi nshira wati papa nya mi nshira papa me na me ba wo ho no mo a me si mi ku awu a na mi su a ka je mi se mi nka ma ku manye den entu mi ye no na se ma wale mema na ya munyi na wu papa na me dwunu ho a na me nti ase ba nya me fa wo su ka kire mi se mi nya buta na ba bie fre no mi a mi ti we mama na wa ye den wo hu susu ampa mi ba ye no wo ma che se wo di niamu gu akwan mu ema che se mitumi hu ni oye den oku mi kunu yenhwem nso a mi a mi nua ba odi machi ose ni me nya wale yie ema che se one de onya wale yie ntinu de onam nso obeyie mi se mi mani betitu aka mi nsem e na ode ye ntinu yesa be ose mi nua na che se esi na num a che se oye den oka na mapanya mi nshira wati nya me nya okasie mi ni mi se mi nua na na ope ma se mi ni mi se ope ma se sana oyo kumfu dumfu na se mama wo na ase a anka men
2: be pese ni pati ase se abo bi be kawa ni firi ntuma ntuma mu enuafo a mo ba wi ase na mo muye ni obi a wade na unia akọ wade be ma ni nsem wobi o se me kuna to atwene cause me anya papa enuafo firi yefunum kuro mu
1: firi kuro yefunum kuro mu
2: o so ase bibi ni wi ase odifo fa me number ne tudwa fa dalet ni tudwa fa number tudwa fa dalet ni tudwa me se a drobeji obi a yatrema me kasa 5 hours impo na wason de wason den nanso de maka che wona ni adam si a watie yi anya son den fo na enwu
1: nokwase
2: ewu
1: nokwase
2: me dase
1: nyame ya doma anopai adam si agya otenase ewo medoma koraf mo nechi me pacho medoma koraf mo no echi enti faka ewo Dr. Mensa faka ewo sofo lai station ho oso okomedoma faka ewo tafo station ho oso okomedoma na ubesi ewo medoma koraf mo no enim me pa wache wo se yesi wo medoma koraf mo no enima wada uroma fa wanim se shem mo no pacho wo fa wanim se koraf mo no e kwae bako da benkum ni nifa ewo koraf mo no nchen me pacho de dani benkum no fa ho efi eto koraf mo no so baako mienu urafi enim eho na no pai adanse ye de tenase e mesunsuma kwankyere odi nyame ama e ya kwankyere e de ama nyame ma na obo adane ye efri nipa maso na obi e kwan de ma wo se ne be ye a onso no ohaw ni amane ne kona na bi e da wo so bia na no e be firi wo so entimi pa che wo firi nyame difo e wo 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 when number bet me a friend I made you for a dance here jawosom ebia ochina e nanopai awobesode anopai firi dasuom pono nebia owura firi bro no ayese ye woso ntine adi tetefo na bana to dwase fere wo saa namba no so ne tua na mo ne ni nyamedi fo adanse agya metenase beka ohawa da oso amane da oso kona ne da oso de onnamu yade biada adi wunya enene medie nhia ne kachere no na sunsun kese ye twedia mponyankopon sunsun mede ne ye adwuma no emfa no somfa adanse ne moamrew enti mpacho number ne ni 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 odifo adanse agya asema wo kan se eduro ebeji yarefo a eya trema ti anopai ene ne metena se na twedi ampo nyankopon fa ne so ema wo so adanse na obeye nhira era ni nhira bye bye
5: Fox FM.